0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechar rewe ke.
1: Kirang chobo na lientu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar ngozar nyanyang ki gyabchun si jun cho.
2: Motu sen ta.
1: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
3: Kiwe yenbi lu ya.
4: Lop su chu chin gui ba gi gen zao wa zin gui. Ki zu lop su tong mei sem du mu tu dian song na wa tang. Bi chi mi gong gi jun tang gyun che me ba chi le dong wa. Zi sim qin bu lo mu cu di tang a chan long yong war song gyong ta chi du. Gun ju ta xi ri lu zhe zhe zhe nye zhu jie qiao yong pi ge gi ji cho ling lu gi zu jun ba tang. Xun zin ba ti wei mang wa so gyong nang tang nang wei gui.

tene tirin ki songse ka nipati chome guru la so jibe songse ti hi ta se ti se ma kan chu la ke jilu ni dong ni shi zhe chu lo tian pie xie ji ri xia xie ti ci ga mu zun ju sang bu la ne chi nan pa ta da di ki la ne zam na xia songse ti zo la si ne pa ta jili sum ge la zam yue pie lo ge chome zong tu cha pie chome guru la chu zheng chung zhen chung mu zhe che pie zhōng bù lā chō jīn dù kì sēnbō chāk bù tāng. Tì yī ngō chār tōng dù bù lō chāk bù xì. Ngō sāng yōng zhū chō sū gyū bù nā bù tì dēng zì ngē mù tō nē chūn bār xē yō xì. Xiām lì yāng anān sū ngām tū, chō mù gu rū lā sū xì bì sūng xì tì jī sēng gā tì tū.

tene tirin ki songse ka nibati chome guru la so jibe songse ti hi ta se ti se ma kan chu la ke jilu ni dong ni shi zhe chu lo dian pie xie ji ri xia xie ti ci ga mu zun zhi sang bu la ne chi nan pa ta da di ki la ne zam na xia songse ti zo la si ne pa ta jili sum ge la zam yue pie lo ge chome zong tu cha pie chome guru la chu zheng chung zhen chung mu zhe che pie zhōng bù lā chō jīn dù kì sēnbō chāk bù tāng. Tì kì ngō chār tōng dù bù lō chāk bù xì. Ngō sāng yōng chū chō sū gyū bù nā bù tì dēng cì ngē mū tō nē chūn bār chē yō shì. Xiām lì yāng ānān sū ngām tū, chō mū gu rū lā sū xì bì sūng xì tì jī sēng gā tì tū.

ngoliya shuwaag nangdo di karasana, chakchan ni ni judo mebi nishish maris che shuwaad yin. Tien a bichin lopchen mima mengang ki mempan pungrangpa, Zhang Xiaohui yi dao gibi ci nishu jik ni cobi. Gigab chotin ta didang wen lengang ki san yur yongzha cong du to la. Chakchan ki ni ni, ngon che yan zem ni to gun ki keli che bi judo mebi na zi che shi zi. Dan yin ya nishin menju ki langze dan tep ju, leo su chimba dan dun jen, chakchan ki ni di tanda ya menju tan chun zi che tu bi ce la, leb yor la. Nebu mangchiwa chagyi yongxin yuzi zongxia. Zhang Xiaohui yi, chagzhen nela ri mangbu yubatan, ti xi gi chabun ribu chagzhen neri gi todam chedab liya, zhongni gi todam chedab zhugu yubatan, ngunjie nebu tiri gi menju, gazi chiwa tan, ne yu rin la nasu yang qianbu yoshi. Da yini, lagzi yargi qinni, jik, qing'a gi menze tunpa tang dun, ti xi gi chabun ribu chakzhen neba mangchiwa chakgi yung ma si, lar yang jizuo din tang rang su su le ne to la lo tuba yung gu yus je zong xia. Nyur xi gi chakzhen ne ti ya, jik qing'a su bi menze menju tang, nimi gi zi yur menju, tak ne xi chak su chabun burzu so gi menju lak zi, teda chetab jebar din zi cun zin tang menju tuba yung yu xin. Nyurxi gi ngami ribu chakzhen nedaburu cunbi na zhunggu sardu qibi Shanghai qiuxi ji beja gyur toliya senze xibi menju nemba gyu neba mangchiwa chagin ru gyuro roran tupji gyunde mi cowe chuzi liya liptugu yorji. Da chakzu chabun bunzu qi ni chakzhen gi ne menju jibi kebun su bijin gi qiuxi xibiti mi cami buzu qigin yuba ngungyur chungxin. Zamli rinxin gi ganiyan gagzhu qi yito, ngari ya lag zi tiye gi jin zhamba di nyamgyu qi gen da tini nichi qi gen dung yur yoshi. Zhang Xiaohui yi, chaksu chabun burzu qi bi kyab gong su zhunggu ni zamli gin dun zhe du lip yu bi. Ran yi gi neba mang qi wa lag zi cha gin zong bi ma la ho men ju tu bu yoshi. Da tanda ya chak zhen ni ni ju do me bi nishi si ma shi. Kedi ya menju qi gawe, neba tan chebi na menbe menju chadab na so ta lak zi nama chudu nga pechu cheche, neba mang qi wa chagi yung ya liya roram ji tuku yuz ji sumba ta. Zhang Xiaohui yi tatung, kedi ya da ma liba ra chak zhen ne poba dingi chebi na teri ya kade yang da job ta. Tudu du menju qi ba, tak ne si neba tan mendu mini wa liya jidu hurda ji cheche, ne si kang yo. Chagyi yungwa chi guis je jimaar ya bugu tindrish na xa la. Xiamla shuwa ganang du ka nipati ka res na gang ta maan zhu du ne duin digi chungbi na chak zang gag bi da res je shuwa di yin. Ta gang ta maan zhu du ne duin di da chungbi na ngan zu yin ji sab sab na gu ki la. Da gang tal zhuwa di ngā na zhu lu gi cha zhu kye qin zhi yinpa ma zi, di ni ngā zhu di dan da wei me long da bu xin yang zhi. Da gang tal yan zhu du zang ba, lam di to li yan zhong bu qin ni, zhu tu mu tu da ya qin na, mi gya la zham song ya, ga le ka bi na wa yung wa la so bi gyun di min bi jik, ne da an di gi chung bi na, an ni chak zang ka bi ne da re zhi xuwa di yin. Da chak zang ka yu bi ne da ngā ka re zi na, gang tal du ngu gup gyun di min bi xiam gi ne da ngā chung na, jik, chak zi nian ju nian yu bie, nye bar du tok zi na gui xie xiu a di yin. Ji ni, gyobu zhu du za ba, jik u cang wa yam yana jik chang gu liya na su ye bia. Ni ni, lam di to liya jik zhong bu zi nian zhong mu tu bia cha ya. Sum ni, lu bu tu, yin lan gui ju jik ka bu yu ba ta, mi di wei cor na yong ya. Si ni, gang tang liya gam ka xie qin bi ji, gang bu ni xiu me bar yu ni xia ne liya na su dan ya. Nga ne jik mi gya zha ka xie sunwa zham gi, ka le ka bi nao yung ya, tiki di xia la. Da di dan gi sen dip xue ya jile, kia di ya kong gi ne da ji kam mang bu chung bi ne, su bu gi chup ji kang xie gi, cha zang ga ba mi ya na, cha zi cha mu jik ne dun chung bi da yin du, yi ji sab sab na gu gi la. Timi ya kia di lo na chung gen ba nam gu yu ko wa ta, ya me na zo pur de bi che lang gu yu ko wa, mi gung dun li ya na pu cha ba so ne da chung bi na cha zang ga bi nyeng gu yu bi yin ji tok sun na gu gi la. Da ya jik se ri shibu di da mang zam chue bi na ya cha zi ya dun zhu al pen tong du.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ngatso sonje geline tanda pasan sobazi yorese mari je jakon jen ngon kin ngon chocho ta sa ri sa ji yor ka ge jun che zena da chumba ze gnel mar o tanda zo de tani ngatso ge chel jdo zo che gni ba di yor tri su ni ta kuru ge mun zo kong ge shi cho ge no la pe je do pe je ge te ri na ra o tani kuru ni ba to nje do shi cho ge ni ba na da to zo de te je de res re je de

0: ku ton ba ting. Zamlung matabarg ni nyamdi ap tigintzing zikji tingku ton ti. Jekab kag tang lagtang ap tini matabarg ni chi kula shabbi jir chung ti. Shukmang nyam chung ting ar goyi nyam chul ap shuk sar kende tang wa ting. Ap jechin damchik kang zikji tingku ton ba ting mjil. Dali ap dang ap rab jechi ap chotun ar soja thuma ti thakshul langdab shung wa ching. Chungkub shuk jir soja thakshul lamsul ak sartol ap shi ti. Ap jechin damchik chabkung chi lamsul jir tong chan nidin ngang kang yo. Shkab jachabbi nyam chul ap jechuk chukchin chi tu shi. Bair boka yi, ap jechi diglam songr chung uting, shukmang aranglik la jabchur shi pital, chungki palwi lakchi na ganggang hinta chiwa shigdi. Nyamchil ap jechuk chib chalu nirtung samchil yib jintil pechi chi tirim lar kinti tungi ta ching, chungki nechil chin nipan doonpil ap shishin yu. Dewi kelin shi ipa shigna, chungki kelin lakhtir shi pa zim maasil, tatung jekab kaki lakhtang ap jini nyamli ap shaji tarpil rtung yu jibson yu. Dali shtung kar, Chungki xobi xiongan kasir da gula shabi jirchung alangshtag nirjiri. Chungkub shuk jib shuk kagdang nyam da gula shabi jirchung ka jingu donchula sha jir shkandal diwi lakpa tang ni. Tamung jirchung labdi ni fsangcha silwa tang, nyamchul labdi ni pindan donir pshiti. Gula shabi jirchung diwi dangshag lingtan jib shuk sir dambi ngang pechindu jir shkandetong jimbari. Xi Jinping ki, ngarang ni gula shabi jirchung ka jingu donbi gamagin na, Dewi dangshig lingtan je gula shabi jirchung malang zig jir shkende tong chil yin. Chungki tongda warisim da lorji je yung dhigbib shuksil lang tuk. Mamang jig samdan shtivirin zimba ting. Namuk go kempin av desir av zung urti. Jekab kagdang nyam da mirig je leghang av jingtan cukpar tu jir shkende tong jin shib song yu.
1: Ndaka li kongi pa yu ane cab. Zha cha shu ji Xi Jinping gi. Ni jim gan lam dang ding jing ne. A jie jing mong cu dang zhawa yu bi. Gajik zam yang nang chung xie merong bi, a jie kiv ji duan qim xie a ri. Ngak zi lak cib deng, diwi tuan zi a rin ji a rin pur deng. Lak cib zir bi, a rin nin duan chub xia jir gan dun juk si deng ni. A jie kiv ji ni jiba din jig deng, gan song ni ba qi rih dong yif si, hda ma nang yo. Luo ngan cim jiv, qirn go ju ngaw yin gu cik lor. Sa ni kik gi, tuan kong ji a zang qir ab zi cik ba deng, sa kong ji a gin cim la dan ni, a ni kong hdan shen zi gan juk si deng wa. Xiang qin deng sa ke ling ge bi, ni kong a zhu lam ge rui her tong ta ba. Lu xiang nian de ni hen duan ba deng, her ne bu sa kong she bi, nian ge bu qi ba qi xi ni. Ni zhe bu jie ke fu dou qin zhe chim xie bi, di zhe bu ji qi ren go a zhe ji, nguan ji yong hua xie bin yu. Me rong yi gong, shan tong de rong zhe bu ji gam xi ni se qi xiong ge, a du yi ma nam ji, a jie ke ren bi hui tong ke bu tong ba di. Shen li ji yang a du yi ma nam ji, hui tong ke ba ni se zhe ni. A rong chib ji a rung tam a du yi ma nam ji. Tuan kong a zhen chun jian deng, pan ki jian de sar pir xia jir, nja su deng, che de fong chok bi lak chib deng. Ta lam kun tum si yu ba ri. Zhong guo du nam a zin jir zu li shen li a nam xing, ji yang a du yi ma nam chok bi, gan kir wa yang yung yi. Nga ci ngak ci lak zib a zhi chi lak zim, ngak tur si ba deng, a lang zi sar pir deng, bi lak deng jok nir jia gu ni. Chuan bu deng, ni qi du nyun ji nuan ki su, ngak zi lak zib qian bu zhi, sar tu si di. Shi jib ji li zhi ngar dam za wa ni mei ba av zi ni, a rang dam sar tu ji lan fu si gato, xiu xin yu ji song ba zhi. Zhi lu ni tu nir ji li da zhi bir, shi cha shu ji Xi Jinping. Shen li nam xing de pa ni, a du nam zu bir can zha na ga v. A du nam ni jim zi chum xia jib di, nga ci jie kib jia ni ni jo na. Gen geng hen de qi wa deng, lak ji ha jang qian bu pa yu. A rang jim ne, a zu chum li zhe jib jie kib qian bu xi yin bi. A ngin cim huan jir gong pa pa dong a yi na. Ni jib du pur ci bi, du pur na cu a rang jim ji lak deng zim yu xi, da ma nang yu. A du yam nam ne, a jin de men bie nan lang ji, cai shi bu tong kong ge qim xi yin. Ni yu lu xie reng, shen li a nam xing yi, a du yam a nam song jo mong de dong hua deng. Tuan jim zi zhen deng, bi cib tu zhe deng, pan ri qi zhe dong wi li zhe r, a jin tam ngang gen de deng wi. Sa kong ji tuan ni dan bi ngang par ni. Ni ma ri la nam tuan cib tu mi di jib, du ma jia ni du ma ni tong zhe jia lak war par yu. A du yam a nam lang pan san zo bi jian za deng. Ni qi sar par ji jie yong su nam cor da keng ge zhu zhim, guo xu sheng yi. Meng yi qir, a du yam a nam ji song bo ra nam si xin na. Dun ter mbun fi jik deng dong si ra jib, xi wa zhe se qiu yu. Na nang a jie yong si du yam a nam dun. Sa ya jie deng ngan pen ling ge wa tuan chib xi ba deng, ngun hu xin na. Dun, xi wa jik li geng zhong gam ni. Zai shi wa sar par ji den zhong yi bu ngun yu ji, song ba ji. So jin ni ji zhi wa nuan tian ni ban duan pu xie ba deng, di cong a rang chib ji, ni chib sir ba gong pen zhu xin yu ba ji. Da lie da deng bi.

ngari kutu xuan nam kar xun xib xik tar xin. Xuan xib ni xing xun ki gie du yin bali, tuan tu lukar ki tuan yin xin. Kuki xuan le xuan qin juk sum xie, tubu am li xin juk sum li chubu ta. Chab qie ta, chab ye tu zu, chab ken mi chan jie liya, cai ga ni bu yo xi. Tang tu zi wu qi zhe ta, lo san so ki gip su, po zhan nan chabu ta. Tuding gubi qiu zhong ki zi wu qi zhe gip su, xin ni chabu li, nam gun kang du tu, chab gui mi ba li cha. Wen gan qi su zan da ta, ru du, bu xin, kar zong so mang chui tuan, tar gip qi bu chung wa ta. Chab dun ki tu zu so liya, cai ga chung tu qin yue.

0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne sen de be dam
0: kang jong zhuo ling
1: kang jong zhuo ling
2: sen ba suo ngui mi ling ne xu xia ni ling ne ji men chang zhe zhe xi yin ba ma se qiu ge ji chuan nu xi jian yin niao lu xian na ngui mi ling ne xu xia jun zhen ta tar bie chuan ta che ji sun xiu sar ba jie ni mang zuo ji yong bo pan ne yong na mixe ji ni ba tun yu de ling ge kang jong zhuo ling li zhen na le gun ser sa chuan nu la tuirab sarbaya miyadwa xie jibi, mecha di chukiyin. Pionchong daksi chu bianna miri lakshi soze caiyu tunir kang ni, sui gyun bianna sengtong lakze ki gyun zinba, losan ciri latang. Kongke jimbo, mela ciri lani ne zubwa xik yinxin. Taja lemi, sumchu lakzam yubarhi. Daksi chu bianna miri lakshi soze caiyu tunir kang to gyugab ding ding dang dang ki zha, qianmi cha xin. 他说我去上东他差家伙为东把锁上水来了这些图别那行动了这你预不藏勤就给老师是阴性接着切断姐姐接着天安罗了差不多预不藏给他说话连上用你干点滚把锁锁身上给滚着行别连根躺连切雨接着人切他是去别那创作了西恰行天内书那位行动给老子提 Bēnā chōngzōrō gyōngzēn tārbī chōng yu.
3: Tāntā ngā tō sāngdōng yé lērī mawā jī lē nyōksīn chīwa, tīndrē jī rī sī yé chōg tō wā. Tīndrē jī ndū zāng nē ngā zū yu tā lōb chōng chīngē jī ngō yu nē xū yī na tāng gu tī, tā sō sū mī sō sū gī jī sō sū chī lē yī yī sī. Bēnā sāng gī lū gā yā, yā mē nā sāng gī tī gu ndrē gī sū dū yā, yā mē nā jī gī tī bā cā gā yā, yā mē nā wē dū yā, yā mē nā jī gā jā yā. 딘제기 직소수 담제 장여 여러베 야메나 되게 간 소식 내림 되게 차사 로전 쇼르베
4: 따디 스스스 데리 분올 정말에 먼저 통의 멍실레베다 가레든 당고 당고럽나 지나 리물럽 그래
5: 어 맞아
4: 리물럽에 주는 날 리무디게 야부 신이 안 리무디 응어서 직상간 마 지주야라 소고 안 소수 디가 야 신이 무슨 지금 차지베 되게 신으로 차디게 장고래 따디게 신이 제베 chi tsa yakbu jebshin, rimu yakbu shin, kwa kurin rizhin, ane dungya da kuy sopta jomre, dokdo dungya shimdwe. Ta rimu da tsa di shin zidu, shinye gyurim rizhin, ode chukre. Ta di susu rikbu nulu rizhirwa. Kashini ta kiyan tsa yakbu je dung shita shin mashin yedin te yore. Yang kashi tsa di zang mashin le, yang dung jaga le diko, chungpo yun jo andre. Ta susu kar changna da gari yinju. Sāvā kūrīm rīcī na tāṅgū rīmū labhyā, tīne cā labhyā, tīne tūṅyā labhyā, tīne sētāṅyā tā, āni jīk sūṅbhyā tā tūṅ cintā chētū kūrbā, ā sūsū sūsē rādhī wādhīn chētā chērī. Tā jī tūṅbhyā jīrī na rācā sāṅ trādhū trālū trādhān lē tā khyabhā chokto rādhā, tā tūsī kūrīm rīcī na māṅgū yārī. Mungu changshaare, karasana rimu kalakantam changshaare, tsaa kebyaadee kalakantam sasi mallab thubu changshaare, daganangshin dungyaay changshaare, daganangshin lukyaayore, jiye pende chashana kundra chingay chingay tozo, tawa tokaan stotarawane, lenyelan dhagbaa besi, tene lukyab chogorwa, lukyam chogor tsaajyo, ta tozo changa, ta shiyana changore. I'm going to go to the house. ཁོ་དེ་ཅིག་རེ་ཨ་ནེ་ཅིམ་སུ་ཏོ་དང་ཅིལེ་ཡ་དེ་ཅིམ་སོ་གེ་མ་རེ་སང་དུང་ཡ་དེ་རེ་ཨ་ནེ་ང་ཅོ་དེ་ཅིམ་སུ་དེ་དག་ཁ་ཅེ་དབ་ཡོ་མ་རེ་ཨོ་ཤེ་ཟ་ཁོ་ཅིན་ཅུ་དེ་ཅེ་དེ་ཏོ་ཆུང་ཅུང་དེ་དག་ཨ་རེ་ན་སོག་ཅ་ཨ་ནེ་ཅིན་ཅུ་དེ་ཅེ་སོ་བ་སམ་ཅིམ་གེ་སོ་རེ་ཨ་ལུག་ཡ་རེ་ད་ག་སི་ང་ཅོ་ཅིག་ Shuwa sopchu jayayamara. Nganzu sanang gyurim na sadhishidi. Yang chile minido zi sirishan jato zi. Gangli ya nganzu shuwa ta luk jibzi sirishamara. Kunzu rimudu tango ne chik sirishdi. Luk di sirishira. Mati ina pi luk sada ngema ina sirishira mara. Tingsan gilu ina sirishira. A tsa jibzi sirishira jibzi kwa chenpo chato dunga. Ta nganzu pi luk di mabe sanyaji ina rimu gangi shuwa tsa jibzi ina yaku chaya jik mungchi shita ure. Kwa pili rimu gyabdaan chunga mara. Gyabdaan dosta, pebim dosta, zugu dozo ina le, pe tango ne pao. Takda jibzi sirishan shuwa sopchu jibzi kwa pe pe chagari. Jinche kheba jeje, da kwa jimso dan dele, chi chile in jimso da, yang anzu yu di in jimgum, lukya ma piso nye jing, kheba dik zi yor. Yine loya su na chile do zi lukri, yungu yor. Yine le yang kheba dik zi yor.
5: Da kwa konzo chile din zi yang pechi sangi di shugi ki sochi jaya di yili, gyunga yugu marwa.
4: Odi yo marwa.
5: Samu kugu yugu marwa, shibuli ganda ganda
4: chibu. Shibu dinte dinte shibu da hap gung marwa. O dinte kheba dik zi yor.
5: Ya jirangyo na shi nanda jik la zi yungne dramanda lojo nang shi yudwa. Jiki nganzo jim jaya yinere, yang sang dungye yinere, lu jaya yinere.
4: Ano da nyi ne je jenga yang di jenpa, dindu ki moju yo je da. Lukya jik moju yo je da dindu dimi lukya je omare ta dindegi lukya gagi dindegi jangbin ta tanda jidang lukya suya digeda chasan shun ta chugo nyari chi je an tanda le duks deyo yang diko lukya gagi chugo nyanyo kudunga san shuya da tato ta nima ngaranzo yina ta koro su dibige tumna me buji ane bib jibja jia jia warwa dingsan dindegi me buji jen yang ko lo tang jia jia jitwa o dindegi
5: ane tanda la zeni mangbuchi lobzho naa duwa tati ji gyunzin shee dee kyeshim shirwa shirwa ki gichu sunra kazi zichi
3: lobzho naa yuda
4: taa pal zhani gichu yuwa dung zu taa dii naa la zi dii hanum sumchu zi dinti di chee wala taa ina kashi kashi tuin tanda tewe wane zha zhani juyung zi chi yore
5: tat kashi kyaan soso ji kwanze dii shing suna yaa soso chi lo di ba yaa nara zingwa kwa chungwa rwa
4: zhila diko dee linchi mi ji tuin zi deo marwa kwa rinne shing zi dii soso mi jingay ni tsuwa cha kyaan yaar dang rwa Lajigane jizog nyamnyozade susu jeje pigechilo milan chewa jeje bazu jevda yang susu dina lekura jedene yang shime jizog nyamnyo meleso je dinte yose yonsi yorba. Di susu dan juyene ne gar jeje yore manchun tepsi yose yomaro. Nganju dina ni susu lege lakze tumi shizong lasi te yorba. O dinte yore.
5: Tanda nganju jige dakshi suze di nyamane lo mabarachi gyunzin shekyo dinte yorba.
4: Zila.
5: Dilei ni nyama yi nga su su su jik pe puli lupti chiwa ni ta tanda ya bari chaji nga su gongsi zu mi mangu chi nyam tu lega chi chumra tuyo chi egi dinti vigera chi chungyo rwa.
4: Zila.
5: Nga su gongsi zu be chi le nga su jik lakshi di sole di gyunzin chi e te le pe ni su nga pati tuyo na.
4: Gongsi zu be chi la ta pe ni shuk chenpo chung su. Jine na si shung ge le tongjin chi ya la su. A jine cha shan na mangzo le yu jo chi ya da dinti ya pe ndo shuk chenpo ra chi. Chinyamara jayinbina, gongsi kemmuzo di susasi lera jayinbish. Chi uyo jayasaram di shiwa, shirage yungmuduwa. Gongsi di dako tinchay kaliya da, penyu chimpu tanyagogduwa. Gongsi yungwini. A tinchay che, jiru yinne mangu sojong che, ta tinchay ra jiri, ane si yungge jik dowa, namjundu dowa, chi uchi inari dowa, peya pe dowa, ane yang gyabkyo kalakang zang dowa. Rokuna, tinchay che jen, ta tanda yabuda yabura chungsan lo gongsi zonan, peke shuk chimpura che.
5: 公司做别修了以呢，来这第一修修了清雨个吧，团结企业以内的陈总企业以内的，做肯几天呢？第二，俺做第二，记得忙着是呢，忙着定性着的。哦，那是定性着是，等到俺做旅游大的这个团结什么的，这是第二的嘞，小全部是给员工们都，都是的，俺说是去中央团结上的，得等到小全部是给的，就这么上。那是。做这个俺那个输赢着。
4: Gomba kaani? Gomba kaani jik mei ngadwa shukchi gri. Amdunga da, sichunga da, dwar. yang doa ya cajan tu cembu sibuk dengan jam itu cengye cuma jam sih.
5: Asal asal.
3: Ah, tak zat dengan tu ngan angkau dikisui. Ini syarat cuma dengan tu tak cik yugo cuma lalu cije yugo cendih kengah zat dengan soi nangkau lalu wa.
4: Jel, tak dengan tu lokasi kene cecer ting doa. Jika negeri dengan samud na cakur cecer tila musu pada pe. 전제되는지 받자지 못하다 던데 용도 그거라서는 되는 또 구신하다 저는 유고대 양 꾸디 양 신이 싫어게 믿어가 좀 제가 등에 중에 리고 리고 지 전제인데 아 딘데 단달에 슉침스게 좀 무슨 멍실을 전다 로진이 거네 저티를 자제리
5: 알레 스탄가 저티소 이거 전제 전제 두요 말베 다 좀래긍래 하면 진짜 죽습니다
4: Tati karasana, tu yang yugo tenze sadi, jila pa zong sida dosu mangu susu dao rwa tenze dosu dosu zhugung. Da nganzu tabudu da mi kange la susu yinbu jiga, ha kwa debe sushi mare. A di shukin rishi mangu teje, tu na la di gam chi mishin, susu dinja sardu deya di gam tanda, le shuk chimbu jodho mu. Karasana, jinda soya mangu je, anna dige sha je teje, kodakda dihim dhuwa. Anna le, え、旅行とんじゃったとんごじゃね。あれ、ディナロディやん。チュリリリジマザチ。ロスマンディベスそうまれ。おじゃじゃ。ほディス。それ、レランガシャギョディ。おディ。ほ。うん。いねれたたるでにて、ちょろちんしゃ。おです。ねまいのロスムシンでグディグリ。うん。たにとん。チュルクイコンストバイナ。うん。まんずた、キムザンクラハサンにちゃせてくれしな。 망고 지금 하고 되고 봐. 나 군주 진다 님부 차 말에. 나달에 고대 인시데 또 고대리. 다 달도 때 지 뇽진도. 다로 진이 신선.
5: 나 가서 좀래 돌 제비네요. 즉 배윤에 된다 군주 하고 태어도 봐.
4: 그래.
5: 다 디다 가서 디 표랑 수저 요선 저 지금 되나.
4: 디 요디 문중은에 되는 숙침벌도 그래서. 문주 직수하지 요 말에.
5: 오래.
4: 다디 소디 소소라고랑 게 쇠제네 진단디 토브르 죽도 또 배유 가지 망체르지네 죽을 땐지 대용도 망체시 달로도 유도 여러면 또 아유 이제 가래서는 망체 죽고 전쟁 레도 봐 아니 딥치리 권세인한다 뜻도 개화되지 않고도
5: 쉬자 그거 소색 만라 체제를 나디에

0: chonggir ta, jangdo ki kingbe chonggir, chengjin ki tarwe chonggir, je nyamche ki zidu nyongchol tu. Rinche jili chukchu rinyi yubbe chonggir ki chukyu ni chigi jiti dabul kyuba ta. Lingche ni gina, chuta nidru lingki chukyu lingka, chetun lingka so chujam ki pardon ni zesi nyo mar ni, kume jili shibzu shidu ki chongshun ki suku zibar gemba ta. Jili gyar hazam ki tose shingzu zingbu ngojang ki pargyam rinmo grunbe. Karma junga yi jangdo mangpian shibshu korga si zhe chane cha yu chengzin jen ki mingwenbe nga cowar gyungdo dongsi yu di rinyu jichu langkho sisi ta. Rinyu chonggi todam le di gyekab rinbe nyamche chawwe gengzin teji sisi soki satu na chung tingi chumu zi gyu su chiba ta. Jangdo mangshir chiba chengzin shobar che di targe chiwe langchu sui shu bar si yu. Xiangla mu tu ti, xing nang tu, long chukchul hazam ki, zesim gyangbe gwar se ro na. Dawa dunbe, xinjiang hu gyu tu, cawa xin tu chi. Ho tin chonggir ki, chonggen tu, nebe nu gyu ta gu, kama bongdi si gi, gar se ru. Gya kyun mu sung ya, mi simbe sa sur si tu, gyar dip che be, ma mir lo do gi to zi. Bu mu, cham su lip yu, bu ma ta, yu mi cu, gu gu che ne yu ma, yu si yu ba ta. Ga chi ki, mui chu sa la ti gyang. Ga zhu gui zhe ce le tan du ne teng xin tu chang xin qi. Ti ya, ne ning ki tu dir, ne ti ni sa gui qi yin ba su chen. Sa dong tu, lu na pang bi di zu qi gui sam ya, bai ma cor gang e che. Lu ra gu zhu ba ta, ni dong lu ji su, gi bi po sa ti da ki nang tu, le ge ting zhe ni ji ya, qi nyong mi bi. Sa lo ding ce ka zui gui ba ta, chu qi dar gya gui ba, sa pun ding xin ce ka zui jo gui ba so su le ya ding cui mi. Ne cui ti, Jili kashi ki sar nebe tu sha la. Chongde tu kyeba na, mi chi kambur sa xin debe. Agu apu doji homen so, genbu sum de ma sui bar. Jingzhi ma ki, tancham sum war, gale kaku yu. Sa xin dibdan ti, ngan chui lop cho. Ji ju. Gunga shibur, yu mi gangji ki, gar se kawa da doji dangji, chepur kyul. Nam tu kang le sabun de gui ba ta. Lu chi dar jo gui be gwa la. Agu sum ki, Mi zi kangbu na, sa xin tebe nyam yon nam tam zin bu chor xib jing cha par lup. Sa xin ni, ma bong ki yin la, lak zi ni yu mi cu yin xin. Ga zi ki, ngui chu ni nyam tu shu wa xin yin bi. Bi ma cu, sa tir, sim tu xin sa xin ming da yu. Zi dong ti ni nyin ji, ni zam la cha bu xin dian ni mi. Bong di ti gar jia tui qian ni lo chu zha ke xie song wa ta. Yu mi cu nga zi ni, bi ma nam ren yi ki, nyin yi zi yu. Ta jia bong di kun gang chong chul, ro gyor qie di, mang cho le, go re na. Kian dian lo do di gyur chi dun che be, guo ra ki ba par ling tu gyur yu. Di lu da wa chu bar, gun chor lo li qin bu chung wa ta. Chua sa ba ta chi, bai ma cu, chao wa tang bu ni, kung me na, le bar chu di, ba gu sung ki kim tu, gi gu ti shi. Ni chi kian, rin yang hei yi, sa xin ngan cu bai wa yi nang ang. Tap si kin cu, le ba yin be. Zhu ri ti, cang mar wang wa yin, si jue ba shi. Yu mi cu, tang lin ma che gyang. Tam zing ba cu, pe guo ti gar xia ni lo qin bu shi. Chuo du ji, ma ma nyang tu, lar yang ma me lo do de yu. Ming er tong du yu bie, zheng yong ti da ni, sim tun xin, se zhe wa sa ba ti shi. Sa bian bie qi zhu lip rim xin. Ge ku ki, ma bu neng mi guo zhe tang qin tu lo sa ba dar, zhu zhe bu jing. Tie ni, bong di mi xie chok jin zhe bie, ma gar ki, cong du shi. Cong du tie ni, ma bu mo sha jiang, me me ti ming ki. Dian chang bu xi zhi, kong ki, da tu yu mi cu. Dalga ta, kashun marbu buze ka zui li gyan lam tak rinwe cong ka ba ta, rinkun yakbu mi rabbe kangra chi ba tu gu yu la. Yang ma bun ki, nang mi cu, cae nyo war, tak rin chong gi tu zho gui bie, ga le qin bu du ji ju ba tu gu yu. Cong du ma gar tu cao su, zhung na mi zhi ka mo sha jang ki, si shung ta cong du le zhi du qie xing. Cong re ne yu tun zhu cha ji nga ji su, ting zhu lak zam du tar, cha wa ti di la nga, du bu shi. Ta jia mo cae sui ba ta, lu bu xia xing ma. Sima takbe palip so kodun qi xin yu be. Bui ma ki, nang mi cu, maar pa ba zam ki, sa kor ji ki, cae nyo tu gu yu. Cong du ti yi, ni ji yu, mi ba par tan zhe wa ta. Ni ji mang mi nang mi dap di tan zhi ni. Ngui ji ki, sim ji sam ba si du gyur yu. Mo yu zong ni, yin be me me ti, abu du la. Du ar sun ba ki yang, nam ba ti da bu shu gin tim ni, ma bu na shu bu xik shi. Kuang ki. Chung tu ni, jing zhu ma ki, chang ma rong ram qi ba tong wei, nga rang yang kong zu ta, zha wei mi xi du gyur du chung. Xi zhu yu, gyun dian rong shi li, chung wei yi qi ti, gak zhe tu su, pian do qi shu shi. Ti ya, da wa dun bie da du ki, cai mu xi le. Gu shek zhe yi, lang kor dang ni, ger kui ki, nian zham tu gyu gup, pang xi bie zha tan jie lang kor ki, kwa lu du wa shi. 미미 롱동키 치르토 록적치게 뒤도 난립 미토베 광남자 침부기니 응위낭양쇼 고오티니 대베 마갈키 권잠토 록수바니 유바통급 광키 응큐시 그 최대시 치두베 삼베 소마르 록돌슈유 소마키 뉴르토 공신러 년신슈 린장슌바 왕하오이 게제지강마세바 탐진바 操시 위치디 락체 감키니체 没梦想吹度丢弃铁架色做足不塌居心真把车技跨入几万所恰具哈将牛为干嘛就哈给囊起操事故事这拉起他们心不吹喇叭谈不出去呢刚年与其金追马吹天主尼切记素未必没事记住于高尔奎图小图若让起别瞧我提示你云点行事跨了地图了
1: 미통주로 껴주담 소화기 시휴 시엔담 민주의 키라니 티웨야 휴두충 소스 남비토니 조규타 소스 남비토니 겐쿠르바 소스 남비토니 냠주 소스 남비토니 타즈 소스 남비토니 가시 소스 남비토니 북두 문규르치도 배부치 Kedan nyamdu, zhungu dini, zheni ki nambay toni, tin ribjin nguandu yuwa la qi. Zhungu nambay tin ribjin, zhungu nambay jie di, bie bong qi.

티레시나 샬라 Siamla shiwa ga nang tu ka nipati ka resa na gang ta ma an chu tu ne tuyun digi chungbi na chak zang gaag bi ta resa si shiwa di yin. Ta gang ta la chu tu ne tuyun dita chungbi na ngan zu yin chi sab sab na gu ki la. Ta gang ta la chu ati ngan na zu lu gi cha chu kye chin si yin pa ma si di ni ngan zu dita la da wei me long da bu si kyang si. Ta gang ta la ya an chu tu zang ba lam di to li an chung po chen ne jo tu mo tu pa ya chen na mi kya la zam song ya Kale kaabi nawa yungwa la sobe gyundi minbi jik nedaan degi chungbi na ane chakzan kaabi nedaa resche shuwa di yin. Ta chakzan kaabi bi nedaa nga kaaresi na gangtang duun rukab gyundi minbi siyamgi nedaa nga chung na jik chakzi nenju nyingi bi nyebardu tokzan na kwe che shuwa di yin. Ji ni gyobu zhu du zaba jik u changwa yam yana jik changgol ya nasu kyeb ya. Ni ni lamdi tol ya jik zhongbo jen nin zhongmo tub ya cha ya. Sumne, Luburtu, Yenlaan Guigyu Jik Kaabu Yubataan, Midiwee, Chorna Yongyaan. Sinne, Gangtang Liya Gama Kaxie Chinbi Ji, Gangba Nyi, Shug Mebaan Gyuni, Xiane Liya Nasdaanyaan. Ngane, Jik Mi, Gyaja Kaxie Songwa Zamgi, Gale Kaabi Nao Yongyaan, Tegede Xiala. Dadidangi, Sendip Shuya Jila, Kediya Kongi Neda Ji Kam Mangbu Chungbi Na, Subuigi Chubji Kangxi Gi, Chakzang Gabaam Yana, Chakza Changmu, Jik, Nedun chungbi da yin du yi ji sab sab na gugi la. Timi ya ke de lo na chung genpa nam guyu ko wa tanga. Ya me na zopur debi che lang guyu ko wa. Mi gung dun liya na pu cha ba so neda chungbi na chak zang ga bi nyinga yu be yin ji tok sab na gugi la. Da ya jik se ri shibu di da mang zam chue bi na ya chak zang ya dun zhu al pen tong du. Ji ne ngob zhe tanga xin do zhu ba nimri ra ke ngab ki yin chue gu ba. Nyine, Nzhuzingbutan Nzhuzi Chuya Sumne, Jik Zheme Suibi Siri Chuya, Sine Xiamunzi Ki Siri Chuya, Tegiri Shala. Da Chakzul Nubi Siri Ndishibu Nyungzam Chuyuni Yagundu, Ji Karasana, Jik Xiachubuji Ki Siri, Nyine Sokja Ki Nangchu, Sumne Ngarse Ki Ji Becha Xiaabi Na Jik Zhengzitang Buram La Soba. Sine, Numjengi Kuwa Kaabu, Becha Xiaabi na, Xeru Ki Kuwa Tan Yame na, Rugo Ki Kuwa Lasoba, Shira Chukumintu la. Da Kumsi Ngenpa Ngapan ne, Chakzang Gabi Niri Ngoyongo Si Shuwa Yin, Jine, Gyunjengbu Dede ya, Chakzi Toba Tan Yame na, Chanangi Ngarji Toba, Yame na, Chanangi Shekzi Toba Je, Tosumliya Chunzi Motuba, Tama Tenpa Tan Changra Tungya, Yuri Cengyong Chiya, gyundu sim tsabla sobi zhidi bang na jie gyundu ni subi dutan liya tona na di bimi sibi kechen bar xe la. Xiamla xiuwa ge nang du ka sumba di khare si na xin zhi ka ji chudu zamba ngam ti ge zi yo mar di cha na lo ge ngar zi di par labu yo riz jie xiuwa di yin. Da yaga ya namsi cawa chewe gobli ya, xindo chukub yaga li ya, xigwa ta, tagnan xin yang mei ta li zhi, kambu so rimyo nga chomra li ya tuan yung gui du zangba, teta mi mangbu xigi gyunse li ya yun zhu go shi. Da nam gyun ya subyu xia gamdu doyan che ta, cha na lo ge ngar jin du zhe di mar doyan che du, mi mangbu xigi xim jen denbi gobla, qing nga nga ma te ge zi meba ta dim kyo shi. Da kongzi gyur zang yu ba ta chua jang jang yin bi xin zhe ti ta ngar jin du zi nyung war yu zi sam gyo shi. Yin nil ya tuan ngay to li ya xin zhe nang gi ngar jin du zi ti ngan zu jie zi gi ngay yu li xin ni dar si jie na tuan li ne bi nye bu min tu lo. Ka re zi na xin zhe ka ji sa du zang ba chua ti gi zi ngam yu mar di. Yin nil xin zhe te zu na lo du bi ngar jin di nyung mar xia la. Yang xin zhe ka ji sa du zang ba ngam si zha yor di tuan ngay to la. Ngar jin du zi tang cha zhu gin du zi ngan zu san bu nan xin mang bu yo ma zhi da. Che zang ya ngar ji cun zi ta su bu yu jie zi li ya cun zi na gui gong bi na jie zi gi chua ko na cien zin sa xia nang gu min du la xin zhe te zi na lo li yang du bi ngar ji tang cha zhu so la gyu lun na ya di ti wei yang kye qin bu shi la. Da jik ni xin zhe ka ji se du zang ba ngam mo men ni ngar jin du zi to bun du zi xiu ya di yin. Xin zhe ki ngar zi ti ngar ji meng yu tang zhe wa yu ba ma si, ter ya tang du ngar ji ki niri tang kin ten.

Mengu jokbe shikyun chiwa ta, la zi ngun tu rengxin chiwe chike ki mengu shakbe zunne namchang kajik che mara tuengyo tu yubashi. Kumda che mara, zongtun bu namchang ladar ki nyusil mutu jiti ki tiwe lekbe zongnyar kuyo doti shike ki mengu jingu ki mengsi dentu dung yubashi. Digile kune biwe nesu, sule ta che jin jen bu nishe hong, che jin chen dung le ji pike dongbe lo nga zen ki chakwe junga ba yongda che yubashi. Tena, nidong sumchu lo li gup, rangye ki, kyabkyun tui zang ta qi nui ngun tui ki tuan sarbe, chendong chawa kyun yong ne jun cawa cha gyu yiba tan zi, nidong sumchu lo li gup, cha zi meng xie zi gu la, rimzi xie na, meng yu gor tong juru, zi sum ta ge dong dong ju ta. Nga ji ta, nga ji a chu ba, teta ju gen ki kyabde dong zi na, gya cha gup ju kwa nga simba cha gyu so ki, sib zi ming zi ka, shok sum tuan yiba shi. Teta chab ji tu, cha zi na, Chia Jin ki meng xie zhi gui zhu zhuan ta, gag zhe diwe la zhe ki gag du le xiong lu jia kwa. Tuan le zhe ta ta, kuo zhu zhe ta ki dim xiu qi ru dong wa so le mi di, xib zhe gui zhi qie yu ba shi. La zhe sar bie gui zhi le mi di, zhung ju ru long e na, rang ye ki, chu ji la zhe su zhe ta, chu ji meng xie zhi su ta, diwe cha wa so, zhi qie xib su le tuan, gyun tu ngang bie yu ta. Tu bop le xin te, chu ji cong le jiu gu zu gu ta ji, pa na zi shu la zi ki nguan tong xim chu ta, zung kam su bi sui xip xe yun ba shi. Lok ching ki yung kyeb xip xu rmi di, chong xip ta ta ring we, lung ku sa gui ki cha de zhao dong ni ki cho su rin bor cha yur yun ti gu di dan te. Xiang yung la zhao dong xia dong tu ba ta, chong su yung la nga ji xia dong tu ba, xi zi cha ne ngun yur yung wa cha yu. Tak yang cha wa ta zam la ke ba ta, tak yang cha wa na zi ta za dang gu du li bu gyo su dan di, Ta zam ta, tsu lin, gya su ta ta ni wei tsu gyu. Na zi ta, za ta zhu kui so su, gu di cha wa, kyeb jia qi ru zhu wa qi gyun ba shi. Digi le ku ne bi wei ne su. Ga gu ji yip shu hi, ni du, ni du ni shu zang an lu, zhong gu ta bo si ri ki kong do ji kub xin ki, niu cong dun chang kyeb jia qi ba shi. Ni du ni shu zang an lu ru, niu cong dun chang sum ju sum ju sub si ta, chang jun jik si par wa ta, ti ni du ni shu sub si lu ta, du ne, sum ju su ni ta, chang jun chu si par yu jin, lu chu di ma ra, pa niu chung yu ba shi. Chang si ling nguan pa ra, ni du ni shu zang an lu ru, zhong gu ta bo si ri ki kong do ji kub xin ki chu, qi dong nang jin qi nyung hui, ki le ji chang bu ru, tong ma ra chi sum ju le ge wa ta, ti tu cong le, gya si ge ta, chang jun ge par yu ba shi. Qir dung nang zheng qi zhe gu rung qiru qi dun tan xie dung dun jie xin ba tan, tie tu zung le jia jia sum tan cheng zung xi par yu jing. Ni dung ni xiu zhe ngan lu, zhong gu qi zung ki ji ngun bu ki jia jia zhu ru tan cheng zung xi sung yu ba shi. Dun chang tie nan, nyo zung ki xi kun tan, nyo zung ki chup xi so, dun chang ma la xi cui yu ba tan. Zhong gu tan bu si ri ki kong do yi kub xin ki nyo zung kong bi tie to bi chum zhe cha xiu yung ni ngun ba jie yu ba shi. Di gu le ku ne bi wen ne cu. Gigian tu qin ting xin ni ba qia ren ni wei ge su, zhong yang qi zhe bu tan, lu su bu, qi su yong le, ni dong ni shu zhe ru lu, qi pu du zhong hui gigian qi ngun tun qie ji qie zha qie ba shi. Wan Yong Shan, Ma Tian Shan, Ma Chao Qun, Ma Cui Ling, Wang Wen Ke, Wang Yong Gui, Wang Qing, Wang Ru Zhu, Wang Zhen, Wen Tao, Feng Ying Chao, Liu Gui Hua, Liu Xue Ya, Li Zhi Jun, Wang Yang, 沈泽花, 张福所, 林茂, 赵熙, 侯光良, 郭少卿, 崔玉秋, 张振乐, 彭彦峰, 孙娜平左所, 陆天你说这样的单片穷去吧谁。 Kongchu danki lupsu chi cho cho yu ne la lin ta jin da wa ta, gunju zu yun ta, minna su yun ki zawe li gen tun yu nan yu. Kongchu ngun tun che ji le tu le sa be, mimang ki gen ki kim zang ta, ge kub le jang pe zi sim ta, gen ji kur sim jik du to ngun para che yu ba ta. Chi lan na mei pe le ri gen nang tun samur su nyam ten pe gun he se ji che yu ba shi. Diga le ku ne bi we ne cu, ci gu nin, Mi shu tun gong ta ji su gen sung bu so di zhen ki ka ge be le ri sa ba kyeb zha qie xing. Ti nang le ri sa ba juk ji ta le ge ne ri sa ba ni shu zog sung cui yu ba shi. Le ri sa ba juk ji nang cheng jin sung dian le zhe la zhe min na ta suk dian ring yu chui mi nye chui la zhe pa. Ti xin su le tun zhe cheng jin yip dun pa, gui ju cheng jin yi xip pa. Lo zhe chung zhe to dan pa, qing bar gu lo zhe su jun pa. Lo gi chu qing su pa. Chu xin su jun ba, ti xin chu xin su zhan meng xi to dam le zhe la zhe ba, sung gara chok dun zhi qie zhi zhu ba, ke le gyun tu kong bie cha gui ba jie cui yu ba shi. Lian na sa ba ni shu zhe sum na, ma yin so jun ba ta, ma yin ring nu cha zhi ma la to dam ba, ti xin